Hey. Hey, Habibi. Lain tama ay star sa telefoni. Ano bita select kuliyom? Like, I don't understand. Like, ar sa telefoni.